Nudo ang ano, maasani di ano os balang, asana yoli balang. Desta me beja bere ang ala kompe, me kuko lon lon tuptu sa ngafodum, lon lon tanga bere, utroy wadrajeng.